0: matagal na nag-aantay ang ating mga kababayan na maging mas maayos yung kanilang buhay.
1: Mariing itinanggi ng mga taga-usig at liderato ng Kamara na pamumulitika lang ang pagpapanagot sa umano'y maling paggamit ng confidential funds, di maipaliwanag na yaman, pagbabanta sa buhay ng Pangulo at panunuhol ng mga basehan ng Articles of Impeachment laban sa bise.
2: Ang ginagawang impeachment trial ay sang-ayon sa saligang batas. It is our moral obligation and our moral duty. Calling to stop all of this might be pointing to the fact na hindi maidepensa yung mga allegation doon.
3: Matagal na rin po nag-aantay ang ating mga kababayan na siya po ay humarap at sagutin niya lahat ng mga allegation sa kanya sa impeachment. Yan po muna ang sagutin niya bago po siya magsabi na kami ay namumulitika lamang.
1: Maski ang palasyo pumalag din sa pahayag ng bise at sinabing ang dapat niyang pagsabihan ay mga kaalyado niya. Ayon pa sa Malacanang, parte ng mandato ng bawat lingkod bayan ang pagsusulong ng transparency at pagpapanagot at ang pagtatago ng katotohanan ay maituturing na pagtataksil sa bayan. Ayon naman sa kampo ni Duterte, sineseryoso ng bise ang paglilitis pero haharap pa siya sa impeachment court.
4: She's never said no to the possibility of being there, and she's never said yes to the possibility of being there kasi nga, too early pa eh. I don't think attendance equates to how seriously she's taking the impeachment trial. At the same time, she's also taking her job and mandate as a vice president seriously.
1: Ipagpapatuloy ng Senate Impeachment Court sa Lunes ang paglilitis kay Duterte, kaugnay pa rin ng article na nag-aakusa ng grave threats o matinding pagbabanta laban sa Pangulo, First Lady at dating House Speaker. Nakatakdang ipresenta ng prosekusyon ng testigo nitong si NBI Regional Director Attorney Jeremy Lotok, habang Martes naman inaasahang haharap bilang hostile witness ang Chief of Staff ni Duterte na si Attorney Zulaika Lopez.
5: Could provide, you know, yung mga details of surrounding circumstances when those utterances were made.
4: What we are preparing for is really cross-examining her once she takes the stand.
1: Sa Lunes, pinagsusumite rin ang prosekusyon at depensa ng kanilang posisyon kaugnay ng hiling ng prosekusyon na isabina ang tax, bank at AMLC records na may kaugnayan kay Duterte at sa asawa niya. Isasagawa ang oral argument sa naturang issue sa Miyerkules. Sa Miyerkules din inaasahang isasalang ang Executive Director ng House of Representatives Legislative Security Bureau na si Belinda Bello.
6: Arestado ang tatlong manggagawa matapos nakawin at katayin ang isang pambihirang isda na inalagaan ng isang resort sa Pagbilao, Quezon noong Lunes. Sa investigasyon, nahuli umano ng isang security guard ang mga suspect habang magkakasamang binubuhat ang 25 taong gulang na Arapaima. Isa ito sa pinakamalaking freshwater fish sa mundo na may halos 7 talampakan at may timbang na 70 kilo. 7 milyong piso ang halaga ng isdang ito na dinala umano ng mga suspect sa kanilang tinutuluyan sa loob ng resort para katayin. Ayon sa pulis, plano pa umanong paghati-hatian ng suspect ang karne para maiuwi sa kani-kanilang tahanan. Nangarap sa kasong qualified theft ang tatlo na hawak na ng Pagbilao Municipal Police.
7: Ito ang Tunog Pinoy sa 1280 CFMB Montreal. Mga balita, impormasyon at syempre, musika mula sa Pilipinas. Ito ang Tunog Pinoy.